0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Aiwa kumi hongheli wa murupa wa thala ni vera necha ka. Nichuna urumeli hano viri hawa siselo wolelo. Ni machipo hiya na hiya naika. Noi moha moha na arithuno urumeli hakani. Oviri hani murechele ni kumi ni owera. Hiwa no. Orati, umuluku ni kavihero lelo nipia. Kahino wani, wuvava lo thilo na hiya nahu. Achuma hiya lapama, uchuwapo nurira pahi, urira. Nikumeva kani ye wanamaroi, hana Mauricio.

0: Ari Luki, ani wapa win na pacaro la pamte ko sahu. Ai wala pamte ko kayenne o kirathi muchu bankankara. Ani pa pira sinare, e sinare hoya hoya. Ai wa, o paramte ko muchu wikaliha. Ahie nari ahenre ya pure. Elapo enalam lelaya. Nera ni vinyaka nari nila pakamte ko sahu so hiena win ni kaliha. O kala mulopa na kam kuma ngera kava ni hiku. Arakan le. Akira nthi. Ne kate rao ye le an rota. Ama kange arepu sadu. Ne rei chui moha moha tumihaka. E chakava kana tumihaka ki wala. Vanna karea huni matata ne ili na kirati. Ni mi vema ko hawa. Ana koso nera na hiaka. Nala pamte ko sa hui ni kalia ni e ora o te no hawa tre o hawa o hawa ai o hawa na mi kariwa o nam tatu swa wi wulu alen ki ma mani ko na ha panya e ha we we apachara na koso apachara lima apachara la pamte ko so hi na hena bano ni kaliha muluko ni ba matata meli nera ni kusaka matata ya la meli ni kalira kanu wi na kalela poela tihinha. Aigo hilima hanya. Salvador Narao. Achachi poma. Anna nuiha e poma.
1: Que bueno.

na iwan tua kala ananlela. Ananelo kala ni miono meli ha no. Anika arno no tre. Wakwe ka mlima, kamera elenile.

0: Quanta ruta!
1: Ai, tuna cauchen era uma rola professor lá, eu pia.
0: Avisa quanta.
1: Ai, wawala. Mani hiku nkamku 150 muna koswanyo wa muna mweranyo mwero lero kina nkumia matapa ashantare nara wosi selo wakweo thana wala mulo kwa nanocha ocha malela vai watihenga mwara kahana kikabihera wala nyano mchuna wipaya nyo

0: Nichano pacharahi va no maliha. Namal helukulukuyela. Ni vakan vakan vakan vakan. Wana we wecha vakani. Hayane oherecho. Mukwa hauni pacharim. We were a success. Sawosisilum pake lukulukuyela. You were a tanner. Sawosilum telasama kuma tanik naili. Asukwani oitores ni 52 minutos.
1: Kamela mi murimaka o kalaso.
0: O tamalo to kwene wona ke lampake lukuluku yela no pakanto wim chikele wile na mteko saradu Mosambiki ni chana na wile ne lochelo welo mu ina chika mo thana sa pe ura charu so suka ni mtala sema kumba thanu
1: oiga kula kadisheni wala ni miyo geresheni
0: bano ni chana wile rapu na fe wawura omahi
1: okinye mule
0: nera nera kawuru helani nari wache kulihani ni makalo pama Miti posache kunyani alize usalaki. Mikrofona ariwa ntamu ninyo maninyo mu ninyo musulu inyo. Nusha Rodriguez. Kala ni murechele. Nera wa murechele wani wo. Yele munachera yu muhachere ni kuno halelo.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marihemu hayola. Kinaya wape hama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na mwanaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya fiesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna ponela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamu kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yo ni verta ala kono chuma kauliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Verta, juju, verta, juju, verta, juju,
1: verta. Verta ganyara.
3: Verta, verta, verta.
1: Kileme la wira wea no verta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaleasha
5: Wera sisiano muje so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chunasha
6: my sabo my vida
7: itanto amor
6: my vida
8: Mais sabor, mais vida. 9:20 Munduniz Olalea Naganodina, Infanil Ueda Nasiku Nasiku Belua Zelu Pangiwano, Nanofangila, Uiwila Makamaka Zelu Zindale Yuama Siku Menj Ovano Anami Bao Tiano Tiananda Naga Odulivatado Motene bondia. Mwabale animele na mabasa wa mwedie diretu mabasa. Akalaga vina mabasa anda na mpere. Akalaga vina mulima ronda ni mugumele vangono koro.

0: Odo nchimeru wa kope ni mabasa wa isa na uza maana nyumbani ya pewa ya radhi msambiki. Labo ninga antikani. Nona, odi mwiesa mfanyo nyumbani ya pewa radhi msambiki. Odi kope ni vina na dungu iswa. Enda na mwiesa odu kano kuno nyumbani ya pewa na miotene mdimani ya oisa na uza maani. Labo ninga antimanyomo teno ni vuruwana. Nona, iyo ninga mwuzili nyula mnono kana vina. Aisa mvino nyumbani ya pewa radhi msambiki. Makamaka provinsi ya Zambezia. Antamela govu ya dhimpadu wana IC wa provinsi ya Zambezia. Nivaga tima ndilithe on. Belua oria jamakama kejile liyao. Ontiti miyadu weyo, anaweda ba kosa ya kene. Jiji mpatu chayo kuno, mulina Domingos Alberto, Paulo Lopo, dupano kwa panamazu. Iyo nukala na nyo mpako ufune ugoma na dimeja mabasa, awa isa na uzamani. Vina na miwane loka na gari yologa na mwye saudu mfanyi unyumba ni apewa ratu msambiki. Bila manja kukwanziwa mkoni mwa mbwini vina. Nifunoga ya wila, makani odabuno, nifunoja na mwye sa vina na masa senye za dungu. Dhaesa, enagua. Provincia jina ya Zambezia. Niloga ya Muzombe, Nelson Armindo, Alfinere, Gula Mundini. Onziwe chena na Nelo Pro. Nona odumiesa provincia ya Zambezia. Odhili unokuno nyumani ya pewe yoyila njena makaniva mudha. Mudima nige mambasa waisa na ozamani. Borevi, Nelson Wili Wili, envire unyumani ya pewe radumusambiki. Maligila Nelson, naligila na mewa ni vuruwa na misa mabasa.
1: Voruma Davido dalegele anamewa alimawani. Oromama chuabo vangoma chuabo na Zambezi ya mzima wilaya rukuno mradi msambiki. Vina da ajila jela ga aname wete ni vina nandi mua mpudele radi msambiki.
0: Porobo, nona nelo dimuyesa wa provinsi ya Zambezi ya nona ofiru lukuno vaka na mduni? Mudima ni ya usena wa zamani?
1: Se, dali na nyuo vina guwa jakabili mduni, manijela vina guwa makani ya kakeni inga bafuna ya jela da uno maishi. Nona anga da una niloti ya na vangono. Kurukidilo bodhiwela.
0: Jiji funa ziwa hiyo na Nelson. Nona mdhaka ni dhamduni ni viro kuna nyuma na pebura msamiki. Bantagia nona dha oisa, mikalo dhileda na oisa wa Nelson. Mpaka malaba abono, lamvira dhaka bili. Na maungedi ya mabasaba. Ilo bada nina ni kalo gani? Ninga malo gani hizi malo wela. Chini wele.
1: Masaka na masaka na bo masaka wela dilo bodhitiana kaango kulo odile na iyo sempre kada labo dilo bodhinotiana nona anga da ndovinda ndele ndlogele swene dintiana mwilaboni
0: se pobremo Nelson ni mwesa wa Zambezi au balu evina bachoba kama kamurda osangarvera ni basa na eti ni nkosi labo labo ko sasa ni za dungo dai na za name bei na guwa provinsi ya Zambezi amvuro no abadidi nikana inge ni wadam kose padi ya amuloge amvira mbada ni mwa Nelson
1: di kana akalao
0: uingi vaya wadidi
1: kanao dhawa yengesa kanao njue kanao dhawa yengesa uingi vaya
0: pumule mo
1: se
0: machimalaba abano zile bada nila na mikalo gani Nelson uiba na vino sasa nye za dungu dhaesa inabua
1: meka dimperile dhabi mulugu lilo bo dhikana makata miovangono Mio kadimalo ziwa maji, oga kalambalabo meliso mgumela na mebava takulu wila dhaka sana jibo. Entao, eji leno, enopa mirimani. Masiki bugamu loga na mkua ukantore, pakala na tebe jibo, hine vino loga meka na mikale lithofia na enope. Limenu zingini ginevi ya mkubani kankana. Entao jile vine inuaru chano kusala vio dadamela vangono vi. Majmeda mvedanga wila wene adhege, alabe, so mikale ludhani kadina pata diretu. Si.
0: Nelson ni dhabi. Apo eime cha mtu mwaza zingala dhowe la validi yobe Nelson ni kaneji weneo wavore ya validi ya name bakwa ye.
1: Na dhowe. Kae mwene mwoso ye. Nga name bonka la mtu wa mundi mweno no obwe la Nelson hapa no. Telo kanaima. Agora di gathoga vene vale vina guwa. Seye lobo ya mkobwani. Bye. Ye nono nyua vene vwe kama. Kaya ulo ufunaga maski.
0: Ufunakali mio labu no
1: si, tene. Si. Si. Tao ni mwe maye ni munyanga mala mimi na badikadi ma se
0: ndiro mimi baba
1: ni mimi ma venevo
0: mwaremo se dona leo bakana Nelson mwarma dungu da da vininga malo gile ni tia na mikale lo da nsaka na munduni na ovano nona da gutia na wa ononi ya mikalo gani ni woninga na meba na vina usenye da dungu da aisa ina kuwa
1: ehe
0: omaro melo masaka munduni na nsaka ntino ntia na da vidilo boda
1: Dabuno, nga mwenzuela nyo, hapa dhani dhe na jibo dhishwa, majibo dhe na mewe dhishwa, mikale lo dhina guwa, nikane sile dhe udhavatakulu, basire nkwelo asukuta, nikana dhina guwa dha kwati dha dhotakulu, so dhia jungu dhikasanyi dhile mio wila doni kala wila, aina guwa nukusa dhavi,
0: anelo
1: tambira, amala vina
0: Basvelo.
1: Banyengeti ya namuri mabasvelo anase. No na ditha na jibo dhote noti ya na maja. Likosilenge lobo ya otaganya mikale luladungu.
0: Mutha kani sibili Nelson ulabela anamibai na guwa. Ulaba vina guwa dhae. Ngasizi ni the inati... Yadati utamiro kuno wajumba nyapora nsambu.
1: Okuno jibo soka mnakana esi ziswa. Maji anamule na guwa mata mawa anakana. So kuno nangadhi lobo nilalape la bangono. So nyo ni kuelo dhana na njene. Entano masakena bodhi lobo. Jijilo gile medhi lobo. Kusala hithi nkala angadhi wele bangono. Se di chenjera. Entano. Medave da dile dhavi. Kilogo ila akantoro aga ilo iba. Mio kadinkana murendele. Nukana murendele purke. Kala labno kunda na meba mio tenki dibe. Otawa nalogo ila yene ya kavo, porke na masaka mi naguwa meno venya vo, nodhuwa takulu
0: za mpade
1: dina lo mlapela, odhoona vina mikale lo,
0: vinediwa
1: momo kule vina guwa, sin, tao, mavene vo, digayela, nodhuwa na vina guwa mitengu la jibo dhotiana, sin.
0: Nona mpaka dabuno, ngasidho mala wene dhimfuna Nelson ingafunai kapuru chetia base ziatu.
1: Okuno dhitha o dabuno jibo tanu na bili,
0: dhotiana
1: dhina guwa, se.
0: Disavise
1: tudo né? Disavise,
0: sim. Bye. Muararia nico bani.
1: Muito obrigado.
0: Muararia nico bani. Quando a minha vida porreva cá na Ingezi, cá na Antônia, eu vou ruar na dungo disso a Nelson.
1: É bem bárbaro.
0: Por exemplo, Nelson, na Dima Ningegi, me calo do coelho, depois de ir na rua, dona Nelson Otia, o Ibaninga Mulogeli, o nosso senhor da dungo da artista, na minha Otia, Otia, na vida, não Mulogan Nelson, Mudungo Nidawa,
1: sim.
0: Veni Bani. Na mikalo dha kuno Zambezi ya ninga mikalo dha tuku ya Zambezi ya vina guwa. No na abale ya mvuru wanaga anojiaga murima ba tamiro mkwela Nelson ipeno dha paradina guwa. Oti ya Zambezi ya wana dhina bodhina dha takulu. Nopadu waga? Nopadu wana esa ina guwa?
1: Na dha miru dha dhina dha takulu kadina kueliwa. So kadimpe mlugu dhabi. La ene yo nikana matanga. Labo malabo matanu wa mweru bondo ila iyo wa gostu. Nina matanga kwati ya mishishini enta wana mebenje na kwelu avini enta mebigala kwa da kusila vi dikose pade vina da asa kule vina na makasanya jibo vina guwa obabale vina niba ntukuchani chuwabu enta wanda selesionari awakwana enta wanda wana kusendo anare dewa mwala matanga mwene mwumishishini
0: sayi Gloga, malabu matanu, mwero wa gosto, mnamunduru, mneloka lilo mojilo.
1: Se, mneloka lilo, labona mnamunduru.
0: Se,
1: labona mnamunduru.
0: Se. E, kala, bai, tona munduru vina nufanya la, ono, baila ni kala mamodha, kayo nje koti.
1: Nde.
0: Apa Nelson, umalo, toa mtulu vachato. Kala mwona angele mwoyo, yotamelo nje koti, ne, iya, pandele mkanda padwe, neloka la ono, mento meili. Kala none, beluwa... Yomura ini voziva.
1: Exatamente.
0: Aha, ilo tiana nomizwa.
1: Umenemu.
0: Baito wana mewa, iyo Lina Nelson, mwye sa provincia Zambezia, ninga mutage ili, belage, iye ni namasanya vina dungu wa dhaisa, otiana otiana. Angasani ibana Nelson, wamuza. Akala waisa bala irume ila, akala mwye sorumi le baruma, dagwa, na weda kachiti, ba iye ni kantidea. Akala waisa mwena, nzivilu wa ujibana yena, funangebe na yene, majine bagava ya mudile bine karifuna ujibana ima. Nyo mnuna mwadhavi ninga Nelson otia uibo no uibo no sanyi zavino kandungu dhaya saina onotili ya Nelson barumela uiba na ima wina pena
1: na masa kena bo mirima nabu yelo gileso sanyi msakule gevu kalamutu wae wae mbwene waga murima aga kalamutu aga ithe na jibo ya ajile ya orua na
0: mdogo
1: aga ithe na jibo ya okoduka na mselu abure entao menu mwakulela wila dimkosa lave dimvune yene aga funa wila dimkosa jibo na yene no kasanyeza so yeno rule munya onguru mela wila pagora dhae no dioro mileva wale ki kanadi peva didi mtengu majimio kanama kani
0: wale barumela vina uji baba mwadana mwise obe ingi malogele
1: agadi kumbira mie vina nukana gaga vina na kumbira mio wila nakale mekabilo goe bunu mwala kinta tualawa se entao nove da wina guwa kwaga anziwa miu kiliga kusajibu na nchibani kinakale lubuadere tutawato nakale nga wila mendazu wakare entao na masa kena bo noa loba abala ndilo wabali vi ivina mene na kusajibu na akwaga vina abala noza wanona miwela podi badilogana ngana badikosada vi
0: badibawa
1: mwala se
0: makamaka azombo ya abala ntamilo ufaradila enyo bure vien kala unu mti kina vina Nelson
1: se
0: nona bakfunanga kale Nelson vina umangu wana wae
1: se
0: nona bagumana Nelson ya vina kove
1: se.
0: Na kove
1: se
0: bure vi Nelson ufuna uba mambile ya mwesea
1: se
0: museli ya gatia matano vina unu mjagamurima Nelson ila ne apa kukosada hai obe katia mei deke wuzunaga mia inapadu waga akala muswa makamaka
1: akala muswa Bon, elidai, akala nambe bamu inagua, onda na jibayo mala na wale, sofu na mtu oikavo
0: nzunae,
1: na mtu
0: ulentao,
1: na masa kena boy na kunakane wila, dikose yangana. Mukale lobwaye.
0: So, nuba mambile ya?
1: Meno duginya mambile bale, badimvaya dungwaye, nenga malabe baga maleba miu kasenda jibaye, nezinde leteni poro mtu yeno tukula jibaye, odho chita na mwadhi na kwae vino songoro se.
0: Se. Umaremo. No, nabani, anatikina chavaridi ninga Esa Nelson. Obe, anlabi ina vina, bona ila ne, miya di galabaga nangana, kana makata miyo wingiva.
1: Bon, nga bala, anla miyo vane na laba na miyo, ya winjiva. Majakala baba lanziwa miodwa gatha. Jibwaya nuko sala bonene badhoana. Agora akala wena guwa badha vina baoto tamusoro vina. Bukosa dungwa yetine bimalana mambila kakame bimala majiyene ya. Baka navi ejile ula di asunziwe vadidi vadidate sumana ya ntero. Ejile vina nondiva ayowara. Entana masa kena wakala baba lanziwa miyonga muzo mbwekeli. Gatha bakosa jibwaya kimala malabo meli. Jibwe mala Big Shelton di Kota Juma di Sebura Imovina natu oti ano tiana kamala se kamala
0: Nelson
1: se.
0: Zambezi ya ondo wadhawe muye sani si, ya wa Zambezi ondo wana nikalo gane
1: bon nga mulogele mio kada mutu na oye sawai. So nuna vo murendele wana meba na masa kenabo diti ya ga esile di nrucha makasa nya dungula puruki amuziku na masa kenaba dhilobo dhinata watawa na masa kenabo nga ukweli wa pumachibanini mwaloga mio mochetia wasi kuloga mash petakuluni entao kantora gada bebaji baya pale nofuna wila atkwelu evego amwe foma nje akane vine ngono ngono vyo dhom tamala nolo kasanyi lejibwae entao akala kankwelu avina eno no umamuno vina guwa entao ya mfanyela wila vina abale anameba aba anamo kuwela tuka tiyo kuwela poruki ana kanturo kuna nolaba jibo kapararle jibo dhino tukumi wawene chibarene
0: mwando kaya mikalo this wa the the aku vina yepali dina guwa za Mosambiki peno vina goa ukobela mudena mikalo za dosenya za dungo dhinloge chanima kama kamiselugani dhinda na Nelson mwana mewa nivuru wanaji Romile no na wala pena didhowe kala wa vina goa dhina goa na miselu dhote yano tiana na chini wapelekela na miwova nene ninga eswa na mikalo dhina dhotakulu ni ulegi ya kala dhofanyela obene
1: echoene mamu na ga ekala
0: ekala nikala vina ufasa mikalo vina
1: zisho lotakulu
0: lotakulu
1: gadungu lotakulu majina mebelo ampuno
0: mbude se makamaka bachuabo
1: bachuabo se
0: nenofanyo lovuru wana vina kwa
1: kina makani
0: baito na vaitha na miwa mi this nikamla noye la na miwa na nyo sabwa we ndelofu kula mtito ila mloge na vina Nelson mbudome mukana dhombuza Nelson bakula bilwa manja koko anziva mkoko ni mwa na wana miyo kanimufanya ilo fia na musele wa Nelson Nelson ya barukuno unyuma ni apego nyo mufuno mwe tamaru mufuno mtamala na musele dhinde ina mufuna vino kwa umogo la jihile hide mjanji ni mufanya ila mtonga dinyo usokoro kundo ikunika malodana dungu hiji watado baito watado

0: Belua kafasi ya manofasi yogafasi unumuja alifasi. Alifasi gani mfuni umuja Nelson.
1: Bo,
0: alifasi gani unadu wa mudumu neje.
1: Ejo enkala nenge Maria. Aje Maria vativati. Namasa kena bom mami rudani limpadua kala nkodo odhologa alibomala. Ano mwondaba mkwa ogula mota enzilo kwa msaruloga zilo bodhoti ano tiana. Zilo bodhomu nyonyo lea. Onaba nkaya ninge eji ungule ya chororo bae vene vale ya ole ilkanara shpeto dabunongo ungule ya ngana bae dilo bodhuno pato
0: wala weni
1: ja ovedam maraba zogo vaili maraba na mkaye mtao nona jiloga wila kalamuyana wilo fase oga fase no mjali fase respeto ilo boya diretu ato tina noveda
0: na oneno fanyi la umsu selamutia olo nmiti kinewe burevi unumu nye mikalo dhokige wilo ziwe idila ya inedi
1: ya agora bae we venevo okom sarum kutam kao enkwantu kaneso edhene jile
0: ina kuziwe ile vande ina dhilo bola
1: nonto
0: unziwe nkosi ye la bola
1: no na jo oga fase no mjali fase se
0: wila tom fase mjali fase
1: bae na masa kena bo inopadua vina majibwene jo obe kito olo na jwai wea kala kunimu olo mfezela ogasegedhea ono uvuna
0: inorucha
1: iene na masa kena bo omalo wanila mchibani mikale lodhae ono gulia maronda e ono kana wegua vina wapatia patia wea vene voru maruma akakana banka meka na banka heono laba yangana meka di laba lolo gagwe bae vene voine okuparea ula minya vizinya mifala mali nungofta dimi na purkio tinyal gushish bae mangu
0: kavo, wana venevo kavo ndo vala montuwa
1: venevo venevo mangu wana ola gakananga festa ya mwanae unofuna mkweli mima wao kwe na malogecha vina bae thilo bodhino nongea venevo murdo nukusadhavi ono mwala mwadhea ono gawa ya na manda manijili na masake na boja mtu na mkwae mureda varewa matiu nga mkopelele mkwae no muva bae thilo bodhinkala dhawe nino na ya mfanyelo kasanyi dhaga wilo weo fase mkwae fase para wila mwetene muunueva mudha
0: ya maka maka ya wiwanana
1: se
0: bae muse lunda na Nelson Muimari ya nebeleo gafasa no mjali fase kumane mo iyo nikana viu kuno fugula mchito da 24-27-14, nikana vina 87-91-12-65-7, nikana vina 85-16-89-219. Merito esse joi la nyo mloge na Nelson, miyo kadifuno voloa wapa. Oni mvuza di nyo mfuna nyo mvuza, mwinye bakula bilawa manyo kukwanza mkukoni mwana. Kambe ni malofia mloga uvinzi na ninyo?
2: Ah, maldurui.
0: Bani, bebitu?
2: Ah, duwe.
0: Kambe? Nelson udu rapa. Laviani?
2: Jiburi jamurima.
0: Mwenye yako udu levena waka mnolo gana?
2: Agambeni.
0: Odu weni mwenye ono iwabari mkambu za hino wakula.
2: Egu mbi ya Nelson.
1: Vangono penu nyua vina wa hino kobela.
2: Verigado. Nada, oga mnoto mwuri adresu.
1: Ya, nota ma.
2: Mwukanyi gizili boda.
1: Nota malilani.
2: Dawini kala maji.
1: Nota malilani mdimuwa.
2: Mwita adresu maji. Okay, verigado.
1: Verigado.
0: Bye, baby, tu dugile wabatela na local daddy.
1: Na masa kena bo na makura.
0: Na makura ni kwa tina.
1: Uh-huh.
0: Manzoro webu murudea.
1: Ya. Yeah.
0: Ondige nye, ono mnyampinu vina guwa.
1: Okay. Uh-huh. Bye, nona ngekala.
0: Okay. Mnyampinu bure vidi mwodea vino juwe murima sabwa ya ufase. Na kwenye la tufase.
1: Amuche gali fasa.
0: Bye, torikana mwina. Mwano fia, mwono gomisi na ninyo?
2: Lugo kuna poito kampu ajimo.
0: Ajimo.
2: Sim, sim.
0: Mufuna mloga na vina Nelson.
2: Sim, sim.
0: Nelson. Mwinyi ano furuwana, kalogana?
2: Egumia.
1: Vangono peno nyo koko bela?
2: Yobo. Tamu nota maila ni mnogu kwa samu jibo za bo mai.
1: Na kwa sawa brigadu.
2: Sim. Kwa sege mdoga msongodo. Sim.
1: Se niwa papa.
2: Tavo brigadu.
1: Brigadu.
0: Nali, unamakura, wakamaka wafurukia, murda o... O batela murda wa manzoroi. Ofano bandoa vino posto campo ni kwatno mopea. Peno vano funo tamagela uvi, onvuru wanwa mabasa ba oisa na uzamani. Umuloviani?
2: Iyo ka, iyo liva kukuvi, munga live da mnoni wanya.
0: Bye, saugiati kambe ni. Omsagani, makivale.
2: Komala wene pa, iya pa mgai wakae zanga abo meda unorjadi iti ya.
0: Aha.
2: Nkara vile ni wene na jibobe neso zoni parapaza.
0: Mwene mo? Mwenye yudu beleo manjeko kwanza mkune mamuvuze kalakana zijombi leo bezifune nyumu wanje zaza mwenye yudu lapo unwa hakule libo chilo.
2: Kambe ni baba neso ni Mie lukuno.
1: Ehe.
2: Kanayo sifigula, kanayo injiriza voso, muluguwa uka mirin.
1: Napecho brigade.
2: Oga mwona mtene baga uka mira, mabasa ni wawa wankala weo.
1: Hmm.
2: Eche jibari bari ya.
1: Napecho mizura mano.
2: Brigade.
1: Brigade.
0: Abujate.
2: Kambe nito.
0: Nutamani nisa bawa kusefa ni abasa bawa isa na zamani.
2: Iyo vina nutamani la nivadidi mbuwege vina mabasa hiyan.
0: Napecho mizura. Obusaga ni kwali, oh, nodo na vimu ina guo kala utiginye na mutitobule vina muina baaniani, mumbalu fia. Namewa, onakalabare muile, baani mtana lodo muina guo. Kambe ninyo, magumi?
3: Nagumpe ninyo.
0: Mumbalu fia.
3: Nifia mezi.
0: Nama loga, murudea.
3: Murudea kato wa ponte ni mbona wadama ni vampika.
0: Olo, kivecha. Kwa lani?
3: Exactly.
0: Makuzu museli wao, malo vitomea, kambe?
3: Nilitoma nangana weno.
0: Nelson Rudu mloge na mgafuna?
3: Kambe.
0: Nato nzuvi ngafuna wene?
3: Kendi mwaya jinju wene.
0: Nima yela mtito lima dhani mwaya?
1: Egumi.
3: Na agumpeno nyo.
1: Yela ani vangono no edia vi.
3: Nashimu edia geviza wene.
1: Nde.
3: Ama naputoma venyaga umro mpuebo jibwe jire odizize la wadizi.
1: Jivi ya msorogani ya nipenu? Okuno jibo dhiva dhizwe si ziswa dhina guwa mano domingu kwea. Musako ula ni mwaya dhina guwa.
3: Mwajimukosa iswa. Ah, inge wimu.
1: Tukumewe iswa isi lampa do, wa wotakulu. Tabe.
3: Agora shwa domingu.
0: Mio, nabuya.
3: Mbwato kumbina leo kuna sasanya.
0: Jivi.
3: Eba lana nofuna muzika diwe sile la wali.
0: Nga di.
3: Kandimpuno makuzi.
0: Ngadi hivi.
3: Kaya kasi hivi bile
0: wewe ni muda. Ah, si la daga?
3: Agora.
0: Yeye to no veda ki nganchi bali. Nilo mwari ya kuipa kuda Nelson ni. Yeye amalebelewa wewe ni nkosa dawa dawa. Ne. Ari ya dawa ne. Una ari ya sasa inagua.
3: Agora to. Badila.
0: Se.
3: Nikana mkagala hayo, mkalo diwavi. Agora, otie dimbae marijelo ni mulaba.
0: Bani vina kwa lani, hiyo bani mloge na Nelson. Kambe ni?
3: Mutu mulabai.
0: Kambe, bani.
3: Sina ni di Zuse Afonso. Nononi anadima firigi.
0: Olu, vima firigia. Benevo?
3: Olu kuna mselua.
0: Ah.
3: Abo. Apanoli toma, radio onoda, onodiwa.
0: Wae, vina onida na mkoti?
3: Onida na mkoti.
0: Waitono tamala kwa lani.
3: Kazi yamba.
0: Yamba. Nalina kwa lani, nona wafuna loge na Nelsoni, baga tamala madidi. Nyo kamuna umu kula Nelsoni, burevuno ibadofanya nila. Ha? Wayolo umu kula. Ha? Olimu janji ni mwai, kamuna umu etamaru Nelsoni. Kambe ni? Nyolo umtito ni? Mwagumi?
2: Berete brigade, ninyo.
0: Mulu vizira ninyo?
2: Kara, kara. Barandao.
0: Ah, barandao. Namakwa na ntitimundi mwa madidi mpumu barandao. Kambe, hiyo ni kane jine mandireku, bae, dabunoni ndirina Nelson ila to, unwete ni maru kanyo, yeah. Mwamu dhena esa ina guwa, ni mkula Nelson ina masa nila dungu, mwiesa.
2: Mwireke dhali kanda, nima gine ntawa zi, kala meji mwa.
0: Aha.
2: Nizyo ina gine nitawa, nama bagi nino tawa, nino tawa, nino tawa, nino kerezi, nino tawa, nino tawa, nino tawa.
0: Ano vao, kono, ano vao. Ano vao.
2: Kambi kala kibuzo.
0: Odu Nelson ni mba edha?
2: Nelson.
1: Mimu ya.
2: Ekumia.
1: Vangono penu nyo vina weno.
2: Ya mika nikana iti ovuza. Akala na mebao kwa hao. Bado kumbile akala. Weo kwego njuna hao. Weo ni mko brari.
1: Bon akala we naguwa nko brari. Akala naguwa nko kakobiri. Akala bali naguwa nko doko ka.
0: Ninga Nelson. Ni vuza Nelson.
2: Na kwa bi yovu lwane mshudu ni mkumbida riparawa kwa mzu nao.
0: Nyinga nyo. Omfuna wila dungu ya sisanyo na Nelson. Nelson na kala na Obama mbila. Majivina omfuna Nelson vina yake onzu nae odungu nuwae. Ojibo ni yae. Onfuna onzu vina na Nelson. Wila Nelson yake onzu nae. Jibo ejile sasa nyedhiye. Onolongo cha. Nzunga ina Nelson. Wila nzunga mtumia. Naka mie paraweka wenu. Mdiwa mungana.
1: Nata me kadinalo gose poro. Kisha dinavyo na voganyo bili. Mola tenki dilevelele.
2: Ok, obrigado. Kaniyo.
0: Ay, no tamala kara kara. Oduwali kara kara. Nana... Didi, pombarandao, na magwana titimdi mwabaridi.
1: Obuza deretu, kuruka, ejila, jidila loga hiyo wila, akala abali na meba oga mkuwe la bufuna buiba na jibo mkwa mwetene mwana mabavu tiana na makasi na jibo obe na makasi na dungu para na meba eno tiana ole mkwa waga vinyago kule wila meze na galinchi bani ndo adebe jibo nga lili Mr. Five ndo adebe jibo na Kelly anyano laga nela wenu alo uweleni agatha wagatha mkambili nyani mwaga miyo andi vayajile funa miyo laba vene vale bai akalana nofuna na diebe na wene amaludi vaya padaga yona mwaka sunya jibo
0: kekala wajile wila le mbele sunya mudipichilejile sunya dumwenyo agora maafuna wila mede kwa wina nzu naga miyo
1: mudipa ya wili na danwa
0: ube engele zeo
1: agora wena awena meto no wakosaba wene abale oh etina noyela noyela jam kwa na dilo bola ko dano je dela programa lo kosa programa wila jib apa dani ndo na mvam kwa so ejile ya jibo ya yoko sanya jibo dugu bai enta yo elindo ni gane apa na apa agora wewe gamala bloga vina mdigwa de lover yenyu vina epa doku mkwa ku purge
0: oti ejile bai wewe ya yoba mambira
1: kimango ana kanota wa
0: akanda wila
1: kanda wa kanda
0: baito iyo nafuna ngani vuruwa ne ina guwa modheswa inafanyela na mewa munlevel nafuna ndena vila nyomu vuruwa ne sababu kwa lani vina wanlo gamu diva mweso diva mwe ina guweswa nafuna ne hava edhe makamaka we nafuna ejile ni muja alfasi ni malo muja alfasi ndena ina guwa vangono vangono ila nyomu vodhe vino vuruwa na dungo thiswa dha mwesa Nelson ni kana zingi nadhi unsogoro mbwini vina romo sogori ya esi sanjileo

0: Nelson, Moseli Obudavi. Belu and Diego.
1: Kaya juu neto
0: kambe
1: ditapule le ba
0: ni padu ile po murdane
1: okalogaga dalilo bola madio na la mamu nao bon na masake na bo obo murala watu eli ba idana no kudula na mulo bano logajo a vene
0: apura ile muela
1: ya ono vava venevo ngabala nkwelo anchi banazu gwabala americano anchi ban ko darambo ono vava na futi mudulu mudulu Odumuye na evno mtukula ripitura evno nokuwa
0: owe na wakatera ni wela meruane
1: ehe baile tene lonyonge avi kavu mfuno kana wila dimlevelele mkwaga ba yo roiwa juene azimuniro yayo kanlo dhoma ntukuma ogaloga gelo boya bure obe ogahuna golo gemanya ya mamu na okala yeno nombula mbiani togoro galalea mangwa no mawa msibuwa bure kaya mamu na waya agora maski
0: no, no,
1: agora mlo bara vino nofia fazi ya mwaza gamwarava didi kando munda medi kale mlimela vinya vakodu no soka tubulele matagu ngafuna basi ya nantero por kwali madimio ba nyo vino tubulelo matagu basi ya nantero mugamala vino bo muromo kwa voda la vino mbo mala entano pirsi za nofanyila kala mlo bwana muyana aode okana epanya mejile yo nona mo elo bowila odudu mamu na gadigamla lea burimangu ana dinkala na yene ningona vamoda ndriba ne unetene ninkala iyo na mtu na mamu na entao kimfanye la wila mangu na baye mulo bwana ovenya ukomsa loga wina za mkwae blawane ayaya ayaya jenkali lobo ya bono na ya mfanye la sempiri okande la nezindi yelo mtu na mamu na
0: kata kurobe
1: vina mtu na mwadhi yese joji boya tu eli mtu na mwadhi wila odo olevel la na wiwa nana vina
0: kwa useli obo kulo vadava didi afanana wiwa kukula nikami yede mwonele awa bumalo fia kambe ni mwonele wenyu babi Magumi.
2: Damgu, teno ero vina kwa mbasa
0: ni wewe. Kana muluvi.
2: Medi lukuno makivale.
0: Makivale bani na manogaya?
2: Mologa na Big Tony.
0: Big Tony.
1: Pa mukwaga she, kantori vina. Mukwaga na meba mukwaga?
2: Ah, dipu adizwe towe ino mabasa. Bino uwa.
0: Mabasa ano weda, napa mologa na Nelson vina, ni mbaeza Nelson mchito?
2: So Nelson.
1: Memu iwale le mewe lade Big Tony, bae kaloru rumwa badakia kolo madani.
2: Wewe ane malingwe tena rota maga tome durobe vina dikie wene huko.
1: Agore gumi mano wene ho.
2: Huko ni kala kaulia bure. Peno mabasa huko forme ni dani zina
1: kwa. Toka namula dapa la ane ni kweli wa pronto. No la gani wila yo kani mvuma. No la bavi.
2: Chindi mwazina. Chindi mwazina.
1: Ndi.
0: Baito Big Tony.
2: Kwa hile elabo la ane no unu hao. Na mpo duveda hila uila ukale mwishtadu. Anyazu guna anoga ukala mwishtadu zote ziliza birituzi.
1: Ndi.
2: Maji indi mwa okalao.
1: Okay. Nota malila
2: mbaga. Okalao dote neze mwila bwa sabiru tu yoro mae gumi bai.
1: Nota malila mbalaga.
0: Big Tony.
2: Nota mae nyoko mabasa meno iwa.
0: Big Tony.
2: Meno iwa.
0: Big Tony.
2: No iwa ni.
0: Mie nofuna vina zenyu mfie na huko noga mufuna na?
2: Nofuna na hapo kai tuende ile labu ya we kabu ya kasa ya chile ngoza we unkananga kunkasa nyelo bweni.
0: Baito mwunfie zenyu kuna lani vodo lale ya vina.
2: Niwa nota malila ni.
0: Mutamela ni so Nelson ni yom neno fiyo kuno vina gwa na basa mgamfa ya so Nelson ni mkenyu mkali ina mamodha mune muja liyo wa mamodha mafa mani monto wa mamodha
2: mwena so vina di wona pa mudi fugulela laani di wona ame vina nota malila ni weno
0: kamali makane nota malila ni sabwa ya nyoko sepa di mwene vina na uja zanila vina ni vodo lale ya dungu denyo di megi genyo mabasa awaisa naoza maani baya sa zambezi ya ni mtamela uvu yesile dhili dhe odhamu zambezi ya otiti mieli okinkala
2: nota malila ni wina zane Yo mula na malaga mula mambali eu ankosa do tele do olo ankosa do bure agamburu na radio msambiku ono vugula
0: bye
2: no ba kala obali la ino ndo za wale porque muri mai
0: yo tamara ni Big Tony saba yoko sepa ya dimenyo mabasa
2: bebi na nota mara we no mula be direct mara be tele e kalege za ale bila kwa
0: no tamara mo pita eh esa provincia zambesia nemutana le nami wa Maria Magumi, alo, mulu vya nizire ninyo?
3: Mulu gana Benjamin, dinkala wa rapozo, ma di momenti zeli mfanyo wa dere.
0: Mulu dere?
3: Sisi.
0: Iyo nofia direto na mabasa waisa nazo manu dere mizisi?
3: Nada, waya, nofia direto mdiguwa.
0: O dere kaka mwene?
3: O kaka mwene mejimu.
0: Mulu na Nelson, kambe ni mulu gana vangono vi, mogu wale mwete marwa, kala nwenda direto, kala nwenda vina, vina mwede, yo vina mwede ya mjangini.
3: E verdade.
0: Kambe ni?
3: Zafu na jivavia malijelo.
0: Mulu gana Nelson, malijelo kuno vavia dhavi, nyoma mvuruwana?
3: Eh?
0: Nani furuana?
3: No burana ni vejmi, no burana ni se.
0: Yo nafuna muramo mula gamu ye soda kala dhini bezi, fanyelela, kazi fanyelele, kala kala vambo nye. Jifuna yozi okay. Wano.
3: Ok.
0: Eh.
3: Nada, uye separa, luku tordo, musike uye saa ono siya diretu.
0: Mm-hmm.
3: Jafuna wila akane mtu vina, awadika kana meludia, awadika zidaka jubo vina buwa. Apo, vai bia armu angfarani kibu vina.
0: Alupevo?
3: Alupevo se...
0: So
3: nafuna lo ni kumbe kisa kai bege dorona sira bege dolaga da batakulu
1: no picha mizura
3: abale anko di wodiana de batakulu prima awde ge sakanyi dane
1: exactamente
3: exactamente bo dorona ga iya ninga feda kanyo mawani kavino ni fanyeli cha direto
1: obrigado mbalaga
3: obrigado mei
0: baita no tamala ni marjelo mizi zina kwa nofuku la mtitola mwali jela namuze
3: tabu mdimwa
0: no tamala ni Na ludere fugile udime mchito, na yaso ni mithala badhikata magwadidi, mazu o Gwadela, mazu o Maria, ninga mwesa, muselugane ufrenyutia mwa Aisa hii naguwa, na bale ya ntambi la dunguza za Aisa Zambezia.
1: Bon, dave da dile, dafuna data malila tina ni furanile, makamaka, kinkala fasili, odho kuno, kala munao nenjene kando kuno, endo guo kuno, wazugu. Itadafuna dipereke ni mareje la mfanye mama ya gaoro maya, Papa ya Gavina kwa kukala gani kadigari lobo. Uh-huh. Na mwadha gana naga. Wila malejelo kale na wene. Brigade.
0: Meno tamala Nelson. Aba lafuna uguma na Nelson. Afuna vina Nelson. Wila aketie. Na dungu ninge sizisua. Nofanyilo cheti ya vina. Malogo otiana otiana. Zipatogo otiana otiana. Afuna ufanya Nelson na mikalo gani?
1: Dikana numero 086 9443 96 86 9443 96 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 vaji bola wa balanvi dali spetakulu nga juene loga matangane dishi dishi spetakulu se mero ntono difanya kavali muladu.
0: Bye. Meno tamu leo sasa baorume la vinodo kuno oja makane na iyo kuno nyuma ni apewo.
1: Onta mala dumiyo.
0: Iyo dungu zisa na malo tamira nufuna vino wafia dhana na miotene nona wila tambile vina ninga mufune ilani dungu dozewa valedi mwendo ufuruwano kuno nyuma ni afeva ramsamike managadha na vatado nona notamarani mwetene nufuruwano ile meri kimera wa Domingos Alberto mwema nikia mabasa hawe sana zamanu kuno nitamira wavu uya na otiti miyesu lelele makamaka Aisa Zambezia dimegi jawa oburo wawa umfanya na nilavu uye dhawa zitha nukosa na zinko sani muye sani nona nuhila yunga kosa mabasa haba wila sumana sumana na kuelevea ya sauti ya noti ya na athe agaralie anamewa otene ya nzivilo wavina uvuro na basa haba aoisa na uza manu nyumbani ya pewe ya radhi msambiki dal na Paulo Lopez upano kwa plana mazo na utabale mpaka sumana ina na esa ina guwavina

0: Aló, bon dia.
1: Bon dia, Radi.
0: Bon dia, nino gana ni muli ovi?
1: Nino gana Samuel Pinto kuni makwani ma.
0: So Samuel, yu nakwani ya kadamu ba?
1: Kuni wana kwani ya kadamu naga Jovelino.
0: Jovelino?
1: Jovelino.
0: Mm-hmm. Jovelino nakwani ya takangasi?
1: 30 anu.
0: Kaka makumararu, munti ya mazugani wa manu inyo?
1: Nasa, munga manu, ujavita munga manu, atrishkutakimu vina la manu ya munga.
0: Mm.
1: Na papa vina.
0: Otene.
1: Seno tene, seno.
0: Baito hivi na nukosa mbarani, yamba yo. Bondia mliboni wa?
2: Bondia.
0: Nindo gana ni mli uvi?
2: Mulu gana mekito kuno mkarungu mchirimano ni kakamu ino ororo.
0: Kakamu mchirimani?
2: De.
0: Kaluga ni so mlani, so domingo? Mkarungu na kwa ni ya karabu nubani?
2: Kona kwa ni ya kami ni dae pano?
0: Iji. To make su na kwa ni ya dabu nubani kangasi?
2: Dabu nubani nubani nubani 22 anu.
0: Naka bili, makume na bili.
2: Se.
0: Munti ya mazugani, labu nganti nenyo, labu na matanga, na kwa ni ya karabu no?
2: Nye dabu nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani nubani
0: nubani
2: Ukoka na maka na muki, yake cha mwana tuko mie teretu.
0: Tumano mo. Apo, muliva takulu, peno, muli...
2: Ya diliva takulu, na akwaga nino vega, nino tabela, serveja nino mwavene vaka wabude makani.
0: Ah, muru mungu wavangono, laka makume na bili, munuika mo?
2: Nizive lwa waditi, ya muropa no.
0: Muzive lwa waditi.
2: Hei.
0: Ito nuko sana mbarani vina. Apo, muliva murulani venyu peno?
2: Sevamura dan.
0: Ah, ay mangas.
2: Leo?
0: Munai mangas.
2: Inai maili bai.
0: Ay maili. Baito, nunanga apo unua kukwene. Daka makume na bili, ay maili, mliwa muralani, mulibie vina murala wenyu.
2: Murala toni da kamu nga nga sero.
0: Ono wera diretu?
2: Se.
0: Mapo muntila mabasa ganito, osape la murala.
2: Baba nangu sawa, tapeta kwa pescadori.
0: O pescadori?
2: Hey.
0: Aha, mundo wa uvi, ubaraka kamwe?
2: Ubaraka kamwe lupeta majembe.
0: Mm-hmm.
2: Mapura, mabagiri.
0: Mamgagulia.
2: Manigagulia jeo, wangono.
0: Baito mure, lavaditi.
2: Dokuneno ngeo, ba energia kani, natasono kini anao, ita vikalo vudavi.
0: Iyo ni iwa mradio, tumane gino?
2: Hey.
0: Ni uiwa, wila maluju cha urucha uko munga, wila mkane maluju.
2: Madabu etezi mikala chapi.
0: Jamur da wanyu kanafi ya maluju.
2: Kanafi ya maluju nata, jani maulila.
0: Nyo mulu muru da gani?
2: Mikalo kuno chirimani kakamu.
0: Uchirimani. Wanda mano obara.
2: Wanda mano obara se.
0: Baito, labu nula bana matanga hapo kamdhole mbara.
2: Nena voto kamdhole mbara.
0: Mugila atilele mtabe.
2: Nino tabe la kamu nili ya mayo.
0: Baito. Ya diretu jijuwe ni mkane gumi.
2: Ok, wena huko muna radio mkane gumi. Mwedie mabasa diretu.
0: Iyamba. Alubondia. Bondia. Alo.
1: Bondia.
0: Nilo gana ni?
1: Alo, bondia.
0: Nilo gana ni muli uwe?
1: Ulo gana jivartu pentu kuno katali. Ukwa niwa?
0: Unakwa ni yaka damnuban?
1: Ukuno kanamu tuwa ukwa niya yaka.
0: Mwana mazu gani?
1: Aba kwa neja kala mna kala tuwa yuwele la mani.
0: Pumwana mwa.
1: Yamba.
0: Yamba yo.

0: bueno, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, ni lugha nani mliovi?
1: Gerardo Lucas Gauti, de logo kuno dere.
0: So Gauti, una kwa nia kada mba?
1: Nada, kuno dere, watakuluvaga kabo, na kwa nia yaka. So ndifuna da uba, ambala na abale utene, na kwa nia yaka da buno. So hula kala tuwa azelu, egu, mizivina buwa, kana kina respect na kwa wazina buwa.
0: Mwana.
1: Mazuri matanga madre tu.
0: Baito, yo no tamala ni, yamba yo.
1: Yamba.
0: Alo, bon dia. Alo, bon dia.
2: Bon dia, mama, bon dia.
0: Bon dia, ni nuga nani muli uvi?
2: Alo. Kulo kuna imi choku kalami tu.
0: Ni nuga nani en?
2: Mlopo na MC, mlopo na MC.
0: Aha. So MC, unakuwa ni yaka damnubani?
2: Yoka givivale, so kinava ambara na hati niali na kwenye yaka labo na nilo hila ikale ya tuolele ya inuwe ni mrendele.
0: Baito notamalani so MC.
2: Obrigado, ya mbayo.
0: Ya mbayo.

0: Carlos, bon dia.
1: Sí, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, nino gana ni muli uvi.
1: Sentinyo luka i gauti, hodere.
0: Sentinyo gauti, unako ni akara mnuban?
1: Auku luka vuna kwa nia jaka, soda kwa dava jaba lotena na kwa nia jaka kani na gana murende.
0: Nota malam, so sentinyo gauti, unako dere.
1: Radio nta ndo la deo jani jani forti forti.
0: Nota malam, so sentinyo.
1: Yeah.
0: Alo, bon dia.
2: Dia, bon dia.
0: Bon dia, ni lugana ni muli uvi?
2: Sabro, Elizio, na makata murta ya mkukora.
0: So, Elizio, na makata. Unakuwa ni akada mnubani, so Elizio?
2: Mnubana kena ya akari, sabringa, una Minda Gabriel ya mkukora.
0: Minda Gabriel.
2: Eh.
0: Unako ni edha kanga sapo nama Minda.
2: Mungo sa 21.
0: Daka makumi na moda. Mwanti ya mazugani. Wa Minda unako ni edha mwaka.
2: Mwarae.
0: Edi edretu.
2: Mwana mama ya edretu.
0: Mwana
2: kwa zile mwana edretu. Wapa zaini hile ufanyo wa matuani. Unapere pra sesta.
0: Oliva matuani.
2: Oliva matuani. Unapere pra sesta.
0: Dabunoto mga mtile ukala juwa ya godo. Waka pie liwa. Dabunoto mga anono ba liwa.
2: Umuloga pama. Kwa wala kalu wa tila fekita wala vikali umuloga pama.
0: Mui anaka nkala mledo. Maski na yaka anofangila ele kukutuko wa ikoni. Baito. Iyo vina nomli bia ya wila kalu wa thaka dingidene. Negumi edie vina mbrala wae.
2: Malinya
0: rami ya maju chobo nilanya ni moza ni ngula makumili
2: waloka mzimu na kile kuna mkukura mwede mufuna
0: niloza nasukuna
2: brigad brigad
0: yamba Halo mkukura vana ni ndoa uvi halo bondia
3: ndoa na makura murda samaria
0: o samaria na makura
3: ee
0: ni lugha ona
3: na kota jiboya
0: jiboya kaluga ni so jiboya onako ni akara mnuba
3: iyo murda buka ori fie vile
0: tena
3: pleke la bale nkoti aya kada buno
0: okay
3: akale atu olele Iwe lile gevina zilo gama iwa, abibi iwa. Kwa vina tia juwana mlebao direti.
0: Nota mwana nukota juboya. Yambayo.
3: Yambayo tia juwana.
0: Yamba.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihimu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Nyano mwanaka. Mwanaku ona mokadhire okala no ikuru na veto ona mtepa shochima kaka.
3: Yuni berta ala kono chuma ka ulini. Enelo tani ana obotua. E moha, e pili, e taru, hayaka.
4: Berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
4: Berta, berta, berta.
2: Kine mela lawira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinawe asha. Mwere sisiano, mwere sisipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mure

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio sa Rádio Moçambique, emissora va Zambézia, va Chiwapo, Muna, Humtokwene. Na kenla hurno mithala makuma thanu na thanu na ili woranya raruso shekwa ula olelo mahiko na kona makumeli na thanu na sheshe mweriti ola wane thanu na moha ya kai kontobeni ya kama makumeli na thanu na moha na yanto osekubola wabahani sopachu wa mwelu kulukwe vakani sa kona igura sheshe evinya kanto mholo no vaheni mapakanyo rahuno weje la mfuela ka kalanyo mwera elukuluku ya igura sheshe ni mitala makumeli na halu ruhavo ikano samtiana emara ya igura tanu so se kuola wolelo nguria ni so pachua evnyaka mholo mapakanyo elukuluku ya igura tanu ni mitala makumeli na hala wahulela waya nchekulele mwaha tandina hwesumanela lakela na hala olotia mwaha wa mine lo amawani kovelo sa tona we umara wasmano lan lakela hu no kanno wichale na cheni wa festivalo tatana onya wone hea poma yana kurwe evnyaganto igora tanuna mohano bahani so pachu wa samala seren hikusela na olelo oholo na hala wa bahani michelo so kumanyi hai province ya sheshe so ay kopela yo mokoni wa msambika hula na ka okab delgado ne asa wampula ne la ya Zambezia. Você cola o lelo morre Júlio Pos, o máquina, o microfone, o robô de miano, Julinda morre lanta meninho, a vai cutene, mona hum toquene, carenhiano, e mona pinharu, chuapo tiola, chuapo jica, anhot, nuano, o asequaca vona rilha, mugihie malele, nuano, mormcalapos, o macum, turihium chicle, mbracheleon, napoha, hidracavo yaca macumil, macumatanuna moa, nu morre. Ovori wene makuvempe noe. Kalani hiyo.

0: esperança.
1: Mola poner no dendende, 17 horas.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Só para te anelar, mas não está podendo nem me ano de Olinda Moreira. Um puro ou na calavó, nem irmão na cuiva vó, mirucho. Hospital e o poma e o mpeia e copela e o hijo o Zambésia ou lá. E o cano vinha no amor lamte com essa mana e lá. Um puro ou na halo capeli de guacavó, mirucho. Na cama, o moro o imoti e pomele. Yo vira ya kapele e herno mpuro yogo wa o kapele duwa vo mirucho e chia harera wa rupela na ndoko makete miho manchene ya kweli guwa mbusaya. Musatoro epo mayompea unori ufash o la lenre arke ento mpuro yo la mothiano liveliwe ni anama kavihera e ni ha rumuliwa kavu kwa havo miliao wachemela milisa metikale wamoha mohatuwa iwanto mpuro yana towore hiri duwa vo. Mostro e poi un peo nori ufas, una voce comana loco, ui. E capelle pama un purole, ui to aicale una halla, una naria. E ne curuna e partito frelimo va Zambesia, e na opa, ui na halla o uiria. Ui cusei, poi mai tocco e ne savaccio opa ne omo loque, a ui. Anan loko e kapeli duke mapama. Ipoma se hapili to kwene elava chuapa ne omolo kwe e rimata ne warnamu. Ndamlo nela na kuma vamtukmano wanera mtokwene wa ipartidu frelimo va Zambesia tukano weriwe na veli ola epoma yomukuba. Alochaka walipo lele ya sopa juwa sakatare ya frelimo va Zambesia Francisco Nangura orie e partito era na kuma wa mtukwa na wava e wiwere were ni na veto wili piha. Governo ila po ya Msambiki o pachiri ha mteko o vahiwe nsina na kultivarti mteko o na halanto waka vihera achiale o tekateka o pacha ni na wipa yale o chimiha ikovelelo sa i provincia wa Zambesia. Mkuchwene weriwe o thilo vachua po wava. Ni mteko yola, ni kuru nda nilapo yokopela Europa, na hala olivela upwa havo, ikonto masana mararu na makumatanu, nare miliao mirarusa metikale, wa mteko ina hala operikiliwa wila mpwenu. Muholi, anikuru nila ntoko ene, iva ni bonde, orie tiwapama na mbravo, ni achia la lapela ikovelo, sa ndoko ekale opurla pama ikariela uiriri ya miti kusaya. Mtoko ele tomkina ku matatilo yala mulapone mahu wa Msambiki Pablo Ribeiro onna rumela into ni mkaviro yola ona halo rarilavo miti ku inalampua ni achiala analapela ikoverelo sa mulapone mahu. Mananto hinkone mwichane Nusha Rodriguez to, anje njera vakane Michelo Sanhuihasa osekola olelo. Nusha mwoni.
2: Samala ni hikuna nomor la mteko ochekula weri wa mapoma no tenese provincia va Zambesia e uriani waka makacha miho arayano. Mteko hopacheri we mweri wa Nathan na moha, so sekuruwa ipoma makumeli na ili o tene e provincia la va Zambesia. Zacarias Ernesto, moha anan loko e poma yo morimbala o hichowa e provincia va Zambesia, o hia mu pueblo awe ave kakawi e lapuahu e kaleno wigu anana, shasha mwilukuluku yana mutanle.
3: Olocha sa mukalelo wa e lapuahu yela e Mozambique. Tiwi, enapanla we hinikanle achu a Mozambique munu, nikale achu a yuelana. Porque akala achakina ku erna mo pueblo wona nara na himo sasa sana pia va loko na mpanlo na locha sa elesan mahawa elesan werea onate bokala bu mukicho akina ku hena khrela we partido akina ku ele tekanya andra en na kocha vano onkwile wiwanana ohia wi okusa maluku opesha elapo otipa itila opaherana ipa itokotoko sa osa olamula wa ipoma nakusha napaha hasinkala pama emphanla tiwi okhala vamoha okila athi yuna tihen enkhwele awe nikhale nonto ko achwa mosambiki muhawi naya muholo nolamulo wa huwa apoma ele ya mosambiki
2: na yaka mukuma wo maneya epoma yo mukubela omukoni wa province ya Zambezia nina iwa wi anan loko amohamoha aisiveliwa ni mupwelo wa weriwa na muthanleni awaya enai wanto nare siveliwe hiha elapahu heni ya kwaneno amohamoha amukuma yole wo maneya enai wanto mupwelo wo heli wa aholi eli honito okavihere elapahu yela
4: nika tunulota mokhalelo ye ilo dibeki welaka bakhani miraro ini mokhalelo yo iba ye nese aiba olempa electronico muthanli wo vira inya fe kunya inya oni thune ya ntho wane ne tiwi elapo ahu muthu ana mokhalelo etempu yo khalo wani ni yo thanla ro wani mashito ni variri etwe moha elapo ahu yo Mosambiki kinona fisho hina khwana kina kwane no tudzejo ya phanela ya phanela o thanla wo ndi ahuno
5: namlo na president yeru egerwa ndroka ekale president akale president na mediha forsa ya nakodo akale chefia parami kinone ke kadin ligana ne hin ligane la burke vade ekale le ya vade Nama imelele vade orimoda. Anahi mapodi ade vade wakalamula duwa wakula. Enruwa mwage la baba mtia.
2: Yarana loko provinsi ya Zambezia ehe kamu miupu welo saya mpua uo chekula guvernu ere leye mapoma ni provinsi ya Zambezia.
1: Na tamala antamwene Nusha Rodriguez ni mwahayo la unruhe lawe wa omala o chekule la wiri wa wiwe ana loko. Makalala nukwela ya wa makalala kanla ya to wela pina horidua mahi kwa mahodo. Ni mchalo yola hea no ya wawahane kina hina anono marni diulinda marira. Maestro mteko ti Julio Paz. Kala ni hea no.
0: Radio Mosambique, Zambezia.
1: Olá, naichani wa Rosalia Mbawa, into jeito. Naichani 17 horas ni 10 minutos, tuwe mitala kumi. So, avira vavali mani wa ikuma tanu, so se kwa ula wala mahi kuma kumel na tanu na cheche, mwere di ula wane tanu na ili yaka, ikonto pili ni yaka makumel na tanu na moha. Na mwera, vachu wapo, epo metoku ene ya provinsi ya Zambezi.

0: wa kule waya moni nalota nani wowe
1: botasi
0: moni moni
1: ato mulele oligwari ebaru mina
0: ebai lutare
1: ato mulele oligwari ebaru mpina
0: ah mure mukuma wa mpina
1: ato mulele ya
0: anamlalea mpina kama moha
1: oye mazinasi tukwena ho
0: ah mazinasi makolo ho mka haka Mahola mniha mwiriana la kaho.
1: Bora mahina ya irimi kiyari kumwe rati wa jamu hanu kitu wende.
0: Muna na ho. Ovole la mahamu hitho wende. Ndriye ni nito muna na haintichi miho mtana vava no. Hello. Apo hato. Are nubia ena mpunya waya enyaka yankana. Ya lato. Ahe. Hinko ni mwakule ola. Nihano za setora ni 40 minutos, nihano pa himitala kumi na tano, winche kule nana miwa. Mwani nata nani wawi?
2: Watarde, munti mwa servente, lona mti mahalapo wa cruiser.
0: Ahe, ana servente.
2: Miene.
0: Mservira mwiyako.
2: Miene. Kavena pwela hinchompa mwa servente mteko.
0: Ahe, nga haka nta mservire pama. Mwahola nka lakene, nriyene. Olo wa wana kwelo loja. Motela ho?
2: Eh.
0: Ana wane mwakano wa hinua?
2: Kuhana heko kana hima pili.
0: Ahe. Na epa chila wavanyu. Otela wanyo mutenda. Muna mali hai yaka hai mutende hiya?
2: Yine mali hai yaka sawato zani.
0: Ahe. Nka haka. Nka loja nyua no nchichi miho mtano wava. No, na teli. Ni asiti itaya. A city tala anami kupanyera. Aiwa njiti miho hina wo mahikuyala mwana atediwaro. Kwele vira kala wehi watongo mwara. Onam chuala. Mira vanto tepi mira. Nene mana mpunya waya ni heru wala mtana mama naka mwara kamela. Nka haya kanyo ano?
2: Nare, kenkala pama mtumtuala. Manae.
0: Hayeni asiti titana juwala. Anamane. Ahina atokora asipi yaya. Hayeni hiya ano nyanre.
2: Ye vile vile mpwane la omtiti mihamtu yae.
0: Ahe?
2: Ah. Ndite mihani ratu hapini thampe.
0: Nyo. Muna madi ha. Mieri iyaka hai. Muhi waje denle. Maswa koro anyo. Asipi anyo.
2: Kishuende zai?
0: Muhi waje denle. Nakaya arwawo. Muha sekunda.
2: Nare, me kitempele. Neta kikirante. Nambu wakata kikirante. Mwaswa koro anyo.
0: Mwale vava yene ho.
2: Eta kero babo ke uwe ha kiure masasa bale.
0: Ahe.
2: Kiche mpuka.
0: Ahe.
2: Ahe.
0: Nga lake ya nento. Acheni hai wechi hana waya.
2: Nare wechi hana soru uwele na pae.
0: Ahe. No tamala. Brigade. Ni hano wa hakani mte kwa hula. Wana mto hinkoni malihiri nchipo na hula.

0: Arwende were lonamona. Othela wa mana pelomena. Pelomena magrini. Amano Michael. Michael Albino.
1: Narene ntone mali henchi ponla. Ni wira ne pamene. Ai we mutia na ntiti miho. Mutshumu roho na mola. Aletu ya piaka vate ya musimu roho na mola. Hinkoni we okana mpunye waya. Moni nalota nani wowe? Moni nalota nani wowe?
2: Iyo manamwele mokokoka. Waya ka arimtupua.
1: Arimtupua ai. Nka haya kanto.
2: Haa. Ya, ntoko aramisa mkwereke ayuwa ya baate wajiki niho. Muruho nuula. Awo arimulaka wene, ate maliha wene.
1: Maliha sootene. Mnyuwa ana mkalela toyolocha.
2: Maliha sootene, miya ano toyolocha keikala no katuna akolocha ui. Ninka si miya ano kitendaka. Baate kitendaka wahiwa uya sasa anne se ikalitene ukalo wanyawe.
1: Ahe.
2: Atu ote ni yale akali hamisi ya watu wawo le mtu kama atikimisha. Nankamia anuinya wa atu iti akule matamaka. Amma sampe akule matamaka. Tui amma atu iti karungu akusa ikhala wawo watu wa mukhawawa.
1: Ahe.
2: Karungu ikhala uike ereki sasa alata atu iti nata nginati kimiha ou alata amma nginati kimiha hoi. Ate nya ba sila mwaka ote ni arimi yomi.
1: Munona ha.
2: Nasukara. Nasukara kana katina ka wadi kimi harimi.
1: Manonto achia wanera no. Acho mnam hala ka phama na mra wala. Acho wala ka nyu ni. Hai.
2: Ana mra ka hi ana mhila jiwa anna lagiwa so ora okala ogiri kana wa mahitu ala. Dah ini pun saya ni antara tadi entah tu oleh dia ni hana hinaah jawab dia. Anak muih ramai ni. Nee bahagian ni masuk awi. Baca wanji tu hana anak mana yang kelantu tu ni. Hingga hari ni kahaya anak mana akalai. Aku rahim haba. Orang apa yang baca makhluk itu nanti tu ni. Warna mana kahiy kala nanti tu ni. Oleh ni herawi. Amaban amahiku ala haniwa poti peliwa haniwa runad.
1: Ahe, hinko ni wiwa chwaki na miruku saye. Nyoma amaka himanono, nyuki manono ya wiku panyera. Ne waniyo ya wateliwe to, munaona wi anna chari hamiruku saye.
2: Anna chari hamiruku pame.
1: Mona tiyo lintao.
2: Obrigada mwana mwana.
1: Obrigada. Ahe, hinko ni mwakule waya mkina ho, iwara sohala. Are musipi hatu ala. Adotor Shapala, andocha te kasamendo. Aywa hae kasamendo na ndoto Shapala.
0: Arwende werelo na mona. Otela wa mana Pelomena.
1: Hinkoni mwakuli toko waya. Moni, otela wa mana Pelomena ni hiyeto kwa ena. Moni, nalocha nani wawo? Moni. Hiniwa na nahoye. Moni, nalocha nani wawo? Hiyele lukulukela, hinkone mwa kulegu. Moni, nalucha nani? Moni, nalucha nani? Oh, tihento. Ahe. Narimu hii mwa kula pama ola. Ahe, ni mwa kulola mkina. Moni. Kulutu amsi pia. Ahe. Moni, nalucha nani?
3: Moni, manoiti.
1: Manoiti.
3: Nalucha ni Filizardo nani?
1: Ana Filizardo. Mugumatana.
3: Kimbecho ule sumini.
1: Wawe?
3: Sumini, ulukantati omnyonya.
1: Ahe, omnyonya. Nka hayaka? Mahola no pahu. Waho para amurema?
3: Oki para hoi.
1: Ahe? Apo hato. Hinkone mwerele ola, unampunya vano. Ndaruta nani, mwoni? Mwoni?
3: Ato kwa tarti.
1: Acho mwano, mna mundi herani. Nka mali hento kone mwano.
3: Ha,
4: Aló, buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
4: I'm going to go to the house.
1: I'm not going to be able to do it.
4: Ah, mon niño.
1: No, tamalan.
4: Obrigada,
1: boa noite.
0: Vino.

0: ngwanaka mo e parpa mana thediwa vate onna ro ha to ene ha tere e tsio ha ka dali ra ntso ito ra skins me ntsho malo kuluka va khan na hala wo ruhena ne michelo se kopela yo mkoni wa msambi ka hola e hi biera ka ntipone moha
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

nanga la takidiri hakunene shunza shanyambani shunza kuli nyambani utsamba shako shitaya mukela mkwa ulo nga takungumaka amgangeni luya wa tiku ikulaneka mitlangu ya kutisemiri ya shkola ingatave kona kungalikale limtiri wa shia radio Mosambiki misuru provincial kagazi ka vintumoresh na vinti minutush alkama kuva pangalata mkisit hivu nangalesh na kungoma ka karoma ungu hivintumoresh na 30 minutush.

Ana mwawana zao. Buka murumbala na varimba tenika kwata maya mutarara. Apanghanga. Puto ngasikira na manamudzi.